tene itumba yere itumba pasi ti monsoro na kodro so ayeke ti tene ye londo e sara kusala maboko na maboko e fâ yaka e ka ye e nyaa kota zo ti kodro i ma tere maboko na maboko ayaka ti atokiya tongana munginza ti tene na go ti tene amu na azo ni ala fâ ni fonginza ni asi na maboko ti ala lege ni ala fâ nga ni awe so ago na ala nginza ti voni so avoni na ngere so afa osi te na ye dia ape prosper mayele azia nga ti akusala ti na ndakue so 75 93 33 33 72 29 52 52 molongo whatsapp ake plus 236 70 08 29 58 e pika patra na ndakue so e ba asewa

0: Ephrem Ulrich Musa Yakoro Ibarala.
1: Bara mingi bona bonjour.
0: Azuti kodoti soso na kombo ake ngbati mai maingo gina loro tongaso so na poponi mwara gbatia masika. Anda gbatia zu mingi afatene ala kina gingo be mingi na mbeto ndali tia iti ngangus akisara na tereta zumbrimbi na tereta wali na amasika wali. Eske akwali iti yeti ngangu na tereta zoso na mbaga iti gendarme ringana ti la police akilekini na legini. Eske alanga kwe ala inga ina ndoni.
1: Inga ina ndoni nzuri mingi. Tongana ya otoriti tini inga ina ndoni pepe soka wataka soso na kombo ake mai sigu na nduzu tonga sosi mo utenani. Inga ke kusala so ake tambula mingi soso na kombo ake ti gingo msorti biti sise. So mingi naka amasika ala lundu yongoro aga. Ake gia amasika soso na kombo oko pepe me. Ambi na kulundu na yaruke, ala kulundu na bauru, ala kulundu na karnu. Kwe so ati gati gi iti mamboko na soso na kombo. Tonga ziso mo gamo bana leti mo mbako dona kono. Zo mingi naki wungota amasika. Donc aiti nganguso ake maki pepe. Me jenda mira ke sala kusala ngangu mingi na ndoni. Ligia kono na la police. Tonga na aplek na gala ki gi. Ti inga gierta ini. Meme na ndoti mungo tonga nazu. Ala kisala kwa osi ngangu mingi na ligi tisu. Wakwale so ake so mingi tonga na mingi ke guti gingu na nagwako. A kutakuli so ake buwa mungi na ligi ti gingungu nagwako ka. Sa ke sali ti ngangu na tiatala. Ambi na kana ke so. Azo ake anta me mamu ngini bi ala buwa la ginati da. Na poko ti so siya akutazo akina tiata mungi so ape. Isa kwa ngangu na terni. Jiska la so yungwa ti sali tene. Ungo ti ya iso akir na poko.
0: Na ambi na kamisa so ima ginata lango so atene. Mbini kuli chingu balota na omene. Abumini kikite mungi ngiti balako na otaso lo lango na lo nangangu. Lo inga lo tene. Gendarmero ala la polisi agati giluso. Lo peno lingonda. Azo na bipali na wae. Ala kia on. Azo na bipali na wae. Ala kia on. Ambini kodronde. Chitene mbi ndoa de nguwa kongu sisi ala kiri. Marata la so aksara ndi ena la brumbri.
1: Kuzwa kekpe, loke pegba, loke kirtiga. Iza gireta kona sese mingi. Makati so na atambi na anze kaswa on meni masika. So lo eke use makuzi. Na yati biogo tia jenes. Lo sara marati nko botonsu. Me ituka jandarmeri. Yaguti gulo lukpe. Lukpe lo on ayo. Me isu ya otorite sara kutana ke dabor yi sanksyone lo. Paske loke so si loke na yati bumbi tia masika. Yi zilo na plaso ya fakiso. Lo limbi na plaso pepe. Lo limbi na yati dijuna kuputa masika pepe na mara ango bosulu sasua ke sinzuni pepe so mbi wani mbi mu decision itukani aussi na la commune itukani na mairie ke désormais lo ke encore na nduti ya masika pepe
0: iba le tien la lo solo sara la nisi ala bizingiri na nduti lozo
1: ay ke gi oko ti salango jinga nguna tercha wali ti dutimu na mbati mo makiri mo nguru gina tercha amoni gina yanga da wali tsala na pokota la so ka ango bosusi ya ki juni pepe ega na kwali na ati kodro iba ega na kwale na ati duti. Donc il est sanctionné ni akana ke mingi sarango iti ngamu na tirta mu ngi so gendarmerie ra sar kusala la juni to quand même a dossier mingi on a tribunal na belberati a zo so yinga na tinzia zuni ak sar kusala na ndonika
0: tiambe na zo ala fana vundu na batene mingi ta pale so agona ni na gendarmerie wala na la police a zoni ak fang bangani mbrimbra pa ak kanga a zoni so mbrimbra wala ti tene azar tene mbrimbra ndota la pe ti tene mbeta bola pe a zo bigo kwale ni agomugi ketenginza na turugunya wa azima mboka na tereta la langu se mbazo na katambula na chikarchi. Eske ala inga ni?
1: Tene so ake ngamu mingi. Iso ake pase na susu na kumbu. Na ligi ti sangu iti ngangu. Na tereti ama sika wali. Su tola songu tala da lingu iti tene. Abumbi na kuli ape. Ka su tonga na si ton soa osu. Aka si wati victim. Ala ke guna tereti gendarmeri. Si za plainte ka. Metonga na machine judiciaire. Gendarmeri a deklanshi na osu. A doati gu juska. Moso si tena api akatikmo. A guna mona na tribunal. Me a gumbi. Aleke tenin bi gendarmerie tene bon aleke gertam biti kwe tene so aling biti tene angwana na susuna kumbu pepe zasi ya gunani na berberatika na tribunati tene azu wafango mbanga aleke gerni megi loso logana plenjo ita bunaventure baka ya kaso siya kepasina susuna kumbu siya ketene gendarmerie kisa kusa na ligin pepe la polisa kisa kwa na ligin pepe so ketene ti wataka ala kisa kusa na ligin metonson biti tena mo lo plenyani loso si lo ga lo za plenta dene gendarmerie u bar asari dingo na tetum lingi so lango so na mega sa geta imbi kwesi tene alucha wa tena saga iso ega tene APV kitu kakao so gi oko lo prenso ga tene sebe zasi tene ni ya guna tribunal pepe ikikiri tene igu ile kena kodroka atene agudisa arrangement lamiable ou agudisa raidi kodro agudimwa bofta aidi kodro akintendi nindi so nidadi agudisa ra tena guna tribunal kasu tena wanyawe mesebe ani retire plainte nindi so azani kira ni gwane leke pokodi fimlengeni ba wali nila me ake jenal menisa ke leke yeti kwa na legini pepe so ake tenzi wataka
0: tene ti a njia chazo ake kwini pepe nambage ti susu na kumbuge na tapande a wafango yaka susi itengbi nala ala tena tene ayaka tini ala fa irritation ti ni kwe susi entreprise ta chinois aga munisi ake gimosorik de seseda abuba yaka tini ni kwe chambina tene kota yaka ti fondo ambina tene kota yaka ti ananas ake ki susi ala lu si akwansi ti duleni yaka so abuba wani gona tere cha chinois ni ti tene gina ni kete patati gosara nambini yaka nambini ndonde ala tene ni futa yi kwe na kota zo ti kodro mingi ni ala ke diri ti monsieur le maire ni gantambla na mbagi ti meri ni gba ni manjoni tena pe si ala angwa gina vundu gitonga so fada keleke kwalita zo tonga na yi
1: tene so ake kuta tene mingi yeso si ambini ambagi ti population so na kumbwa ke dima aparte ni chinois so aga so ala lundu gina kodro ala tonso ala gape ake gimbi na mo mlingi ti kodro so yi kina kooperative leke ala so ake na a kooperative si ala leke a gerta ambi ti ni na misye ti minka ala wara permini also ala ke boto partenaire so a partenaire sa kwa ala ke verse mini pour sotage na ita me ama ki pepe ala ke mousi mamboko na commune ala sa kwa directement na commune donc tana kina tenti ayaka siya zusia buba wala tenti ayaka ta fondo ala kusu ndu na teti monsieur le maire ala pika pataga mingi ya tene sumo komaso zoka nbagi nati kodroka lombagi nati kanto klo loko sa tene me moko wa solution pa ifu mo pousu na teta kutazo mo fasu si timo kwa iti mbi tonso a buba yi tonso tonso ah kutazo ga ba lege so petit pika pataga ti ba na lege nyen mo pitu wa gain de cause
0: ambira kota baba na kota mama so si yakata na buba si ala ngwati de mana ndembe so ala tene na ya tene ah munjuna tene ni futa yiko na mairie ni gona america secrétaire général ti mairie atokani na comptable comptable atokani na dirkab dirkab atene fade ni kitoka mbetini na monsieur le maire depuis ni tambla so azuna ke bigini mbagi na mbagi kitonga so na mbagi ti mairie ni matene na ndonya pe
1: kuta iso ke ti tene ala so si ala gina cha paliso ala pousu na tete monsieur le maire ak le ke atin to so na yanga di table mo fabi betimo mo fatin kirimo na tena gada me ngbagi ya yoka mpiti warage de cause ape mbini la bi kombi wara plein so mingi na cabinet mbi ala gaga bambi mbi ki ta population so gana de mak bambi na qualité ti representation ti ti eta pousu na terlo ti tati inga ina ndoti so ka passé kirimo na tena so mbi wara ke so katene lo wani lo inga ambina so si a droite tena indemnisaire amina liste gada so si a tu le kinani gata kwani kwa kada le ko sarandi kwa fadi le ko sinandu le ki tena la
0: Ulrich Ephraim Moussa Yakoro merci
2: singila nala so kwa kemande ke luka ke fadi geneti na languti la so la so ke komanda timbegeti so so na kombo so ke pakara Ephraim Ulrich Moussa Yakoro so ke na tene na singa ti bona vantu ngomba katiki ro so si ya sa tambura ti kusala na yati gata sulani ando so kwa la kida sala kemande ke luka da fano ti siriri na ti maingo e ke kiri ti ma bini penere mozoko kujuni kwe si ki warandi pasta ti mandro kwa singa nando ti ayiti mamboko so ilingi ti sara e gondala nando so kwa dasi ala kima la fonti siri na ti maingo
3: des caresses en vrai l'en haut de moi je suis choqué choqué choqué choqué choqué le beau choqué choqué choqué choqué choqué t'aimes trop les poils
2: je dois filer na ayana kamora bon voilà la nous sur quoi les ala kima ici gondala mingi écoutez mon zoko nan ki balis

0: Twenty Kiluka. Igbio Dunia.
1: Ibarala kwa na ndoto la kidasa kimaji na chinduro kwa singa na ndoto sio limbiti sara alasu yake tena tena na ndoto akusa la ti kango shuya vala kango shuya akisusi akimini kusa la su amena wabe Afrika akisara ni mingi na legeti susi ala kigui ala kivoyamani ala ganania wa ala kisukurani nga ala za akonchi mona tereni ala tunda chizoni na wa ala kituruni ala kibati tena akibepe kanda kusa la tala su amena kistanda chisarangoni na ndapri sio la kigua la kivoyam mani c'est la kiga ala kizoni na pekoti be kombite wala mina ketondani na ndapri na ngonga bala koti tene az sosia sa kusala asigi na ngonga tere abarate ngala zwa keteni na ndiko na popochala ngawala na agonani na nga da aketeni na siwa kusala tala so aikependere kusala mingi akikusala sosia kimuna la pasa tene ala baranginza ala mumambako na siwa tala ngale gako ala sarasi amena afwala so aigati mumambako na la na ati kusalani akiwa nga koferoti tene adutinani abatana teretala siya kusala tala su eke penere kusala mingi akpade mingi eki gaka na yani nga kpade na kitiso nbanga tisu ala kilutina ndoti geretala ala kwa linga tonga na zwa luti tene ti penze ngunga mingi tonga su alingu ditara si leke nopo nga yati teretu lukwe aike son nga la lutingo nga teretu wa aike isu si mo lingu ti wara kobila ti fievo mingi nga si amina kobila alingu ti kena teretu mo dutingo na teretu wa alingu ditene azomo usi mo lingu tene mo maraka nga wala fango shuya ni zembe alingu tene afanga mamboko ti mo usi naka nga la usi alingu ti sara si mo marako bila usi me kusala niso alunda ngiri ngangu tene aduti na propriété tanti susi amundu atene nani wala hygiene ala susi kakita shuya ko joni alingu tene ala sukro mamboko tala pendere na savon na javel si tene si afa azende sukwa kina mamboko tala nga useni tongana la ke fashuya si mamboko tala zende afani naka alingu tene ala tonda tene akagina shuya nina niape mwenga chamina kedasu zimbe afa mbako chala nakawe ala kimugi yanga chibongo kikana mbako chala si ala mbati tene afa shuya nina ni nazu amina kindunginza asuka mbako chala pe akikia kimushuya ni akifani nazu gesu kanda ala muzindi agazana terati shuya ni amuna klion titene a klion aiketiawe ngambe ni shuya ni akimuzu mungazo ni pepe me kamem ala kefa shuya ni akimuni nazo nambe nango boti shuya ni so ina tene to mozoso amina ke yorgina atinguni tonga so wa porombi amugini akekana zo gesu alingbe tene agana ko bila encore na terati klion tala so si aga aike voni marango botonga so alingbe titene ala mu hygiene azanga propriété na terati ando so si ala ke kashuya tala ni dasera bata azo souci akiga akivoshuya ni sarangwe tangaso kanda ala kibata akliyonta la titene agala kola kwe avoni ti unzi nyanya alingu tinga so kwa chishuya akamini kupendere kusala mingi sosi ikiwara kobe iyo tangaso ikite kanda ka ala so kikashuya niso ala kiwara pale pali na kiti sosi angire chayina kimana nduzo osi asarasi ala kwe ala kitine hati commerce tala ni nga yiswa ina tene hygiene alingu titene ala zani na hati kangoshuya tala sosi alingu titene amuma mbako na soa kaki volunti tene ala tesi ala nga na seni tala na legini nando suko le keda akifade ndro kwa singa nando ti akikita iti kusala ti mbako sosi ilingu ti sara la itene tene mingi nando ti yesu a irina tene kango shuya egonda la nando suko ala keda si ala kima ndekeluka.

0: sango ti singa nduzi ki muna la giti gbata ti bongi ya fani na lango ti laso ndoni ayeke pende rai si asi na mbeni ngoi ayeke bianga kete tongaso si gere ti ndo ake na popo ti balu si na ndöni ota ti si na balu ota na ndöni ose si le ti nduzu ni mbinde yeke da na ndapre so na gbata ti bongi gere ti ndo ake balu si na ndöni ota mbinda ayeke na le ti nduzu asi na mbeni ngoi lo yeke on si ngu nzapa ayeke ge hanga ti azo na ndapo so na gbata ti bongi pepe na peko ti beko mbi tele ti nduzu ayeke polele la yeke su si gere ti ndo ake ma na balu ota na ndöni ose ako gere ti ndo asara ngbi ti wara ni na tere ti agbata so kue si anguru gbata ti bongi na ndö so kue ala yeke da asala yeke ma ye e kila kiri tere na ndembe so ti mä ndrokua singa so airi ni atene angi na ndao
1: gere kusala so asara ni na mongoma moko ti melbet

0: Ibarazo ko etene zone kangunachi pika ngopatachi ndapre chida fond de keluka lasu eki sarte nandochi mungo maboko na be Africa na legeti bungo licha gbacha bumbi ibana changuswa on mungo maboko na be Africa lundu na ndocha bumbi soki na gbichi de tapepe so lundu na kodro wande tonga na nginza ke dape akusala ni kwa luchi tonga na yesi a lingbichi tene ya mungo maboko so a mai kodro na be Africa a eki nandochi nda sule eki pika patarna genechi ota ko jonia ke pakara tiré soit BD sur le kiwa kwasu na science kai barala
1: barala mingi wakosenga idealis
0: ngana terachi le pakara priva ayanja sur le ki ngana chibumbi ti cc wi barala
2: barala mingi wakosenga
0: ngana terachi le pakara Bruno Chanel tabayaba sur le ki sa kusana MD Centrafrique barala
3: iku barala mingi
0: isa kwa singani maboko na maboko na ndo kwa saki na bichi li tapepe cc RCA wara comité de coordination des ONG internationales en RCA.
4: La table ronde sur Radio Nekeluka.
0: Bikango patara na chinda pechi da fond de keluka ko junda chini ya guna mbage chala pakara priva ayanja iba CCO a itonga na lego chando kwa soki na gwechi de tapepe me iba osi ala itonga na facilitateur tonga na si kusala chala so alingbichi gana maingo na be Africa
2: mula la singla mingi ya edali sambo CCO tansoa rindoli tene ake bumbiti a ando kwa soki na gwechi de tapepe soki sa kwa londo na koro wande soki na organisation internationale kusala so si lo kesara daliti maingoti a andokwa soki na gbechile ta papa keso si CCO ake a mu ambena organisation atena fetier wala so si ala bumbi teta na agbani si lo kesara kusala nala na yati kodeso CCO azana CC ambena kapa chitene afa wala akwingba mandangoye tando kwa so si ake na ake sara kwa na yati ya fitia so donc na ligue niso CCO a zana CC mbeni mboku sala so ya tene groupe de travail de localisation si lo ke sara ku sala na ando kwa so tene a bato manesi mungo maboko so alimbi tene a Ghana Central Africa wa Ghana Koro si be Africa alimbi ti gwe mbrimbri na azo so si ake na yati bezweni
0: singina pakara priva ayanja pakara tiri so abede tomane na si science ka ke sara ku sala na CCO
1: Sango monsieur Mikala singila sango kusala ti CCO nation kake maboko na maboko atondani depuis akekolangu sengu ota na asosi akutazo ti CCO ake mu manangoye na a bumbi sosi akane betile tapeti sionka kanandoni ake bumbala ake fanala ndara kode tongana hensi ake sara kusala ti mungo maboko zona zo ya ti kpale na iti dingangu ta si tongana isara ipeke mulala iso irina tene a certifika na fenti aini usena ake so CCO akira zana sese mini fidi kode ti kwa même na bumbi ngoli tala ala yitene a mingit kodro a jindurna la ti baye sola ke sara so a cause gerina bibani ake sango ina joni lege tinja ipna lege soji ipiti wara kode tongana la kitene maina
0: so ke bango ndo tala pakara chiri so abede pakara Bruno Chanel tayaba tongana ina si MDS ake sara kusala na CCO
3: MDS sa gusa na CCO maboko na maboko tu ati so deja ala bay na teti table son so ti fa que deja CCO wa mu legeti tene MDS a duti a participer na a réunion tiala bumbingo tiala et aussi l'association amulinga na MDT du Chinando ti domicilier ou bien ti tene a organiser formation sous akiti CCO mais ti tene a kimba aketa bumbi sukwe a na gbeti MDS donc na bangondo ti a ki zoni Johnny Legila ina CCO e kiguda e ki singira mingi na CCO bangani
0: a ki singira mingi na CCO bangani mais mingba aussi la kwena mbage tchala iba ki na chimeni contexte sosi po reçoit guna uzu mingi Chini za kidanga usi ya wabi Afrika kinachit bale pialo wana si MDS zana sisi chitene angbala kuchimu waboko na wabi Afrika
3: nila mbitene fadigi na Franzi mbitene ku MDS lukina ye mingi sulu sa mbangati ya kundusu kwe iswa kisi sosite civil tungatiso MDS akilaso na model ekonomik tilo sosi ya mulege na lo ditene lu sara commerce le sara keke taye ditena ga lo nginja asasi akilo wanginja solo ki wara lo ngbala ko ditene lo juna tege cha community ditene lo kufa de gi bayo rapé e lo gilege ditene lo maboko toujours ti ngbala ko la ko na tege cha community so e kodesu achimoso md sasa sisi la
0: so ke kodesu si md sa zana sisi singila pakara bonyo chanel tabayaba pakara cheri swabede pialo wala si science kazanga na sisi ti sa kusama maboko na maboko na sisi ti maboko na wa bi afrika
1: ta pandemie a rediso bangati sisi o laso bumbi ti soka na betele ta peti ko to wale so nanti enso asu maboko ti sa kusala maboko wa boko na ti maboko na mingri ko dro an legiti so atene ba iso ti sécurité a kode wa si tonga de gonali to ni sara iling bitene ibata tereti iling ngwa si ape se se wa za o sina se se amena poroso ti tena bu misona butulo amma boko na yi na ti kusa so e sara mbage na bage wala tene beni collaboration a part égale donc ngoy so e da so grâce à se se o sonka a sinye mbeti na ento so ala ke sa rofo kate kapasite ti a wendi mbeti enti sionka na ndoti ye so si aling beti si sozo na iti ngango
0: Bakara priva ayanja bi kiringa aussi na mbage chala pialo wala si sisi wa ke zana sisi etu maboko na wa bi afrika
2: singila mingi ibanza ateneso saite ati ateneso deja afa kodi sisi sisi wa zana sisi titene amaboko na wa bi afrika ga aussi amaboko na ando kwa swa ke na gbechile ta pepe swa ke ti bi afrika wala organisation nationale deja mitera fadege mitene c'est ce wazana c'est mbening boku sala soit tenet groupe de travail localisation groupe de travail localisation soit que sara kusala maboko na wako na a organisation fetière wala akuta bumbi sosi ambena keketa bumbi akena geni c'est le que munga ngunala déjà tu tenet mon mai akenjuni mon mandaye mon yingaye yeso mo disara donc c'est ce azambeni kapati kusala c'est tu tenet a faillé na a organisation so tu tenet tonganesi mon limbi tenet mo sara kusala na nduti azo so akenati akpale tungana simo lingi tene mo sara kusala na azo so si ake mma boko na kodro don ake ambo kusala so a gereti kusala so si sese wa zana sese u senya ki so si sese o lo yes fare so tene a organisation nationale so tungana mbeni kusala ke dalo tise ala na kereta la tite ana la agutambula maboko maboko titene mungo maboko ni akenjoni si agogi Ligiako agoti tene asina ala sosi akena yati kbali titene mungo mboko na adokiri kipepe akiketa kereje kusa sosi sisi wazazi sisi titene maingoti mungo mboko na be Afrika apimba agona duma
0: Ingbala kona chi pika mpatarachi ndapre chi dafond de Keluka la sue ki sarte na ndochi mungo maboko na be Afrika na terachi meza chi ni ki na agine uta ko jona ki pakarachiri swa bede solo ki SG wa wakwasu na Sionska nga osi pakara priva ayanja solo ki na chi bumbi CCO nga osi pakara Bruno Chanel Tabayaba solo ki directeur exécutif na MDS aiki na agine solo ki pika patarachi ndapre chi dafond de Keluka pakarachiri swa bede tonganela si science ka solo kisa kusa maboko na maboko na CCO asara mbeni kusa la so irini atene sous-traitant sa paix mais agambeni kusa la so irini na ngati muzu fronzi atene co-construction
1: co-construction en tant que tel ne so aku science ka sa sous-traitant sa paix tongana so bitene ge ta pandene ke so akona ke so si a bumiso na ko tomandi aga CCO atukala tela ko pasionka akonila araga isumbeti enso kodo sa kwana bu mengri kodo sofe ago grace na sisi o enso su maboko timbeti tsango kusala maboko na maboko ako wala 50-50 na avantage intérêt u sena ke so sisi o a formé a mengeto a onje azu saka ndi onje chi ndo chi aisho ayina tene anzia tikpengo ne non dia tazo wala isu sa loi no ta principe humanitaire pendant un an deux ans titene amna ngel kodro inga ayiswa tene nene tizo nga tonga na isira pisa kusala na place au biraki da so akumna la a matezoni ma mbeti na pokoni usiye sumbi fa agaso CCO fa fadeso alundi sala akota zozo kwa ndi CCO awara yi MDS nation ka titene nyesi lingbeti sara titene inala iduji oko so it ongo swaga dape mazi koza kedape melaso comex a unda tenefu ikwe iwara meni komite so si ilingbeti ne idusite apar egal nala titene yangati kwa dujako titene corona mai
0: Tu tenais quand on a mal singi la pakara tiri soit bidé pakara Bruno Chanel tabayaba biki rosinga na magetchala donc on est là si MDS solo qui sa kusa maboko na maboko na CCO a sa rambeni kusa la soit gatonga na co-construction
3: oui a etonga ti so ita simbi alondo ti tenais c'est le mot tapandé ti inso mais si tu vois là sur une soirée qui s'accouche là na yati ndo kwa ti ti MDS le qui organise la formation ce qui fait que même tapandé ce si il t'a solo ndoji tene bangati CCO MDS wa ngali giti sa kusa la so na inso inga aussi bangati fini kote ce si CCO azana CCO lugana bangati MDS nation ka ti tene a lingbi faso imu apul sa formateur ti ils ont à disposition tiala et il domicilier c'est à dire MDS à domicilier à formation ti renforcement ti capacité ti a kundu ti société civile so so déjà à parier soit que ti co-construction donc nambi à l'imbici yeni so kode ni so agui et à main à sa tête n'est pas des codes ti à gunadawa
0: mais bimba aussi là qu'on a pas que tiens la pacara Bruno Chanel tabayaba dans tiens mungo maboko ni à kimbini kota kode na ti kusa ti mungo maboko na zona bay africa
3: aki ngangu mingi bangati so atondani nandoti yeso ina tene unité ti tene a kota plateforme voilà plateforme fitier il faut la bombe te chala so d'abord so ou seni atiso il CCO amulegi ti tenenga lo igi a do kwaso na tejo ti na la sa kwa mapoko mapoko au tani a ketiso yene attendani na dotia formation tongatiso itatimbiti sese watene tongana zoyeti tene momai ifulu fana moye d'abord tongana moinga ye même si ke kilo ke dape moki mai tongatiso la sola ke sa kusala na ndokwati ti chinde ke luka ça veut dire que ko a nginzala ni la munana na kojo ni pepe amunana la ni ndara e ndara so la so wa baba na mama aki na peko ala la so ala kisi ndara so pou so la ti na sa kou sa la donc aki meni pendre approche so anze na yimingi na sionka na MDS si tene i renforce d'abord a société civile ti i e na peko ni même si to mana pro fora ki dape ala inga a travers ndara so si tene komo ala ke gile ki ti tene ala sigi na yani te ikoto ti ya mai
0: singi la pakara Bruno Chanel tabayaba pakara priva ayanja tonga na ela si sese alingi azana si se mbini ndoso si sese onga na bumbi suwe ke na bechilo alingi chit buli chigo na tene wara bibecha la na devonti leta lana usa ke muma boko na la
2: imunga la singila mingi ibanza itene farege itene CCO atunda itene asara kusala mingi na a organisation fetier so na zango na sese kojoni ambena mbokusala so akilandoti localisation titene mbokusala so agwana teata a organisation fetier so ti sara kusala na la ti batunga na sese alimita na tambula mboko na mboko na legini so oko so CCO a kreye so tene mbeni espace ti dialogue na popoti a organisation so na CCO tongana yen ibanza tongana CCO sara mbena amena bumbi loke tisa a organisation so na ti bumbi chilo titene ala guli tongana si mungo maboko na so ke na ti kbali alimita tambola tongana si a ando kwa so ke na gbechile ta pepe so ke ti koro wande wa ONG international alimita ne aganduru na population tene amu maboko na la nga tongana si ngorobi alimita munga osi maboko na organisation so ke na gbechile ta pepe donc na zingo a ando kwa so wala a espaso ake mulege na organisation internationale so ake na ti CCO nga na organisation nationale tene ala guli jala tungane sa lingi tena mai beni oko che so si lingi tene idabecha wa mango yake so si na lege ti a dialogue so CCO a zana CCO a mulege si a ando kwa so ake na gwichi lita pepe so ake ti koro ti be Afrika wa organisation nationale Fadeso ana la ke gu ako na yati a zangwa na CCO activity wala mise en œuvre ta projet. Na yati aswa tene consortium. déjà mingi ni ko jo andoi ke ba ONG international ke tambla gala ako me fadeso tonga na ONG international awara meni ko foro ke muna tereti lo meni ONG national tene ala sara kusala ako na yati zangwa sese age yati kusala so donc ake a espace sese so ake a créer a favoriser par des soutenir a mungomboko na azu so kanti kbali ali mitena pingba ga agona devon
0: nga tongombela wala le kinani chimuna wa be Afrika ndo chimungo maboko
2: tongombela ti e ake so si e limbi ti tene inga ke localisation wa partenariat ake ki tene a mukofor na zopepe mangati so tene tona maboko so a mukoforo ake na ndo chimlo so si lo ke warani ake tonga zopepe si se wa esi mungo maboko wala localisation wala partenariat na ONG national a duchie so tene gagnon a duchie so si moganani bikomi ganani si limbi tene iza oko ndali chinjo niti awa be Afrika akenjoni si i awa mangoi awa be Afrika ainga tene nangwe so eke daso akenjoni si maingo ti kodro aduti na ndoti kateti awa be Afrika si alingi tene asara si dunia ti be Afrika amai don ibanza itene localisation wala partenariat so ake duchande mbage na mbage si tene mungu mboko ni agona devant si akpingba
0: partenariat na ke mbage na mbage si mungu mboko ni akpingba so ki bibetia la pakara priva ayanja pakara chiri swa bd tongambela wala le kinani chimuna wa be Afrika ando ti localisation chimungu mboko na be Afrika
1: mbela so mitite mitona itatimbi ala ti kete kodro ala saka na bangigi ake ti tene isara effort oko ti tene iwara mbeti so si alingbi ti tene iduti ipikaka tene na ndöni moko awara mbeni ONG ambeti atialo moko awara mbeni ONG tongana molongi ti ade sara kuâ lo yeke kiri na contre nzope mû encore wango na ita ti mbi ti tene ala sara effort parce que dunia ti laso zo atene maboko oko mû siri na liape donc il faut azo ade ti yeke ti créer consortium ti ala ti ti ala sara na kuâ atene aussi mbeni oko ni la matobo so mbigo ti ayeke mbi sara na kuâ mbigo na ita ti mbi atene o mû na zo susu ape fa lo gbungo susu o mû na lo susu tokede yeke moko da lo peut ape i fa mo fa gbungo susu na zo ni kekede yeke zo lo peut ite lo gbungo na susu nda ni la peke hunzi tënë ti mbi andoni so yeke tene aita ti e sara effort ti hinga nyela ilingbi ti sara kekede yeke tene agbungbi ti amai awana vuzu iri ti koro ti hinga amai
0: singila mbihunzi na ala pakara bruno chanel tabayaba tongombela wala le yeke na ni ti mû na awa be Afrika ando ti localisation
3: ndö ti localisation mbihunda na awa be Afrika ti tene ala mû be ti ala mingi na ye so ahinga tene mandango ye ayeke ngba na mo tongana ti so ita so londo ti tene lakolako ye jusqu'à fin ti gigi ti mo ti tene i za be ti e na ya ti akambingo akobe na akambingo akpuka na akambingo anzhenzhe na anginza awe si tene yeke ayi ide ye lapepe donc il faut i manda ye mingi e ala ga na tere ti ye na MDS aussi parce que yeke na agbacia nzoni aye so ayeke gratuit ngba ti ala nga aussi donc tongana ti so ita so atene mbi aligne tere ti mbi na ni mbi aligne tere ti mbi na tënë ti CCO si tene aita so i fa i kpengba i za gi be ti na ndö ti nginza pëpe
0: i za gi be ti na ndö ti nginza pëpe pekara patara ti ndapre ti dafa onde yeke luka hunzi awe ye so alingbi hinga localisation ye nga gi mbeni senge transfert ti nginza ape me yeke ambeni apia lo so si ayeke za na sese sarango kusala na popo ti science ka CCO nga na MDS alingbi ti ga na mungo maboko mingi na be Afrika i ba mungo maboko so aga na akusala na azo amû maboko na azo pikara patara ni ahunzi tonganso na tere ti table i wara fade agende ni ota pakara thiri swa bd so lo yeke SG na science ka nga na tere ti lo pakara priva ayanja so lo yeke na ya ti bungbi CCO nga aussi pakara bruno chanel tabayaba so lo yeke directeur exécutif na MDS ayeke na agende so lo e pikara patara na ya ti ndapre ti dafa onde yeke luka i mû singila na ala i mû nga singila aussi na so kuâ mai na ndö ti amachine ni ayeke kusala ti orens ngombe pikara patara ti ndapre ti dafa onde yeke luka yeke lon lakue na biko oko nga na biko oku na ndö ti akota amama tene ndenge na ndenge i sara fade kua singa ni maboko na maboko na ndokua saki na agbi ti leta pepe CCO RCA wara comité de coordination des ONG internationales en RCA pikara patara ni ahunzi awe i kiri ti wara tere na lango ti peko

0: Radio Ndekeluka a ekesa akusala ndali cha wabi Afrika kwe alundu na bea berati ndele na bongasu awa kusinga tiye a eke gwine hacha vaka kete kotro ngana tere cha leke Radio Ndekeluka la kwen duru na ana
1: Radio Ndekeluka eke la kwen duru na la singi la mingi ne jali sambo na gene chilo ne hachi kapa tipika rampata rati ndapre ti dafano na Ndekeluka Bonga gumbaya apenzeni balushu nandoni gumbaya nga aunzi tonga suwa weso ikir ne hati ya mozoko. Mozoko na kemule kene itonsu tene yu tereti yeke yeke. Fadi ande tonsu isi ande nangonga balako he waramina nduwa sangoni apakone ande weso yekote tene yu warande kwa singa na awali akmangba wali suwa ke onla kwa hebi koko. Nandafon Ndekeluka ne hati ya ndapre ti sarawisi na lego ti Stevenson erba walo. Zao, tant de choses.

Bonga balea kono kono pezeni miombe nando razun de kilu kana bonga so tondati ambeti si matanga ti dongo sala mozo kone ake mate mbele ti krusta wapogi kwa kuba kwa ke dapre kwa sumo yeni na beti mo aveni so na mosa rani mo sentir ter ti mo dalet si so ton a forcé mon force ay matoti et si la sonira kwa kola ngo balea kono u setin zengbera ngo sa kusa ndon balu sena omenen Angong bangbu se bale miombe nandoni oku Abana yi bale miombe Andawasi e mtapa batayi abatabe Afrika Lina aji yengati bale osyo nandoni Useni Awitrid na se rafena matangati

kwako nango balaka na usechi jechi berere chi kuse kinayani nango mwangu sando ni balo mene na ukua angwane ilangu bale miambi yenga balusu na use matanga chi irina kicha Wilfried ngana Serafin ngana irichala ki Wilfried wara Serafin nzoni matanga chi irina la nzoni matanga chi dungo nala soa duala laso e kirsanga usi azu chi andwa be njena nbala kwe balonso matuchila soa tene alingbi mwamu kusala chi mwamu yeni ngana chi soa pe tongo na mwamu yeni ape so mwara meni kusala chi sarape na chi gigi chi mwamu e chi tene tongo na mwakina mbeni kusala sumo sara mwasara nina bibechi mwakwe na bechi mo tongo na soa pe mwasara ngana na bechi mwakwe mwaki warande kusala chi sarangu na pe mwande gina achi pasi ya chi tbali na achi singani ejali sambo el dura do mwant parfe na ndo cha machine soste Michael of Zoneita David Bema e kisara kusala maboko na maboko ngana zwa Tarsis Elazar Banga padesu egochi tonda na ambe chi matanga chi dungo isinga giton soa wela. On a l'angachi mizaza si kobenan zernangachala, d'afan de keluka.

0: abe Afrika, tongombe la so akindali tchala. Sarangoli soroti kubuna ngangu, abazukwe, atamoke koli, wali, wala molenge, sarangoli soroti kubuna ngangu, alimti sinazukwe. Danila, akenzoni, chigwe nando kusala tongolo, chimara mungo maboko senge senge, konjonyu kwe si lango ota alimbi, tikanga lege na kobela tisionga ozo. Ata anze a on wala sarangu, mungo maboko sesenge angbala kwen dali tchala. Ando kusala chie akisara kwa lako la kwe na binala na danga communautaire na ndosu akidua molengida. Na yati dba baka use na baka yapele osyo na lege chie bakongo lena lena dalimbeti Nigeria ndo kusala tongolo asara kusala na bikwa ako tisi na bikwa oku na munga basava na ndambo tisi na munga osyo na ndambo tipekoti bekombite ngana laposo titondani na munga basava na ndambo tisi na bekombite na ndambo ngana langoso kusala keda pepe. Ala lingwi tipika singa nandochi zoroko 40-49 tiwara amungo wango nando kusala tongolo mungo maboko na ala sosi asara lisoro chukubu na ala nangangu ake senge nga afapeko chilitizo pepe yeke ge chumu maboko na ala.
1: Ange wa bi Afrika tikuli na tiwali mbeni kobila swa dirini Ebola awarani na torti kondro sese ti Congo dipanda ngana Uganda
2: akodo su kwa angura akodo so alimbi ti wa kobila so lijo ko tongana kodo sese ti bi Afrika ataso ale ti wa kobila ti Ebola na ti kodo pepe
1: ti bata wa bi Afrika na teratisioni kobila so ndo kwa gbena bi swa batene ti seni a unda na zo kwa ti bata le ti lungana nga
2: ti bata teretimo ti bata asiwatimo alimbi mo pa gereti ango boso sukula ma ko timo na njoni ngunga na savon fani gbani na ati lango oko oko
1: mba yongo rona beni zo swasa akobe la ti shofengo tere lode wala simene asigi na tere chilo
2: ndu ya maso alondo ti kui na ati mbunda pepe kwi loko iyo na dananga soki nduru na tere timo tongana mo baso mo akobe la ti shofengo tere
1: tongana mo ba meni zo swasa so akobe la ti shofengo tere wala meni asigi na tere chilo gu iyo na meni dananga soki nduru na mo ti tene wala mo ire numero vert 12-12 so aike sa akusala la nabi senge
2: Ikwe, izileti inganganga, ikwe, ikangalege na Ebola.
1: Swa ikitongo melatindo kwa gwena kwa sabate ya ntise ninga na wabe Afrika, ngana zo swa mwa moko na lo.
3: Radio Ndikiluka, ayakia wagusinga bali osio mandoni, na yata kita kwa dhoti be Afrika.
4: Bambari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
5: Jean-Pierre Garasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
6: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
7: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
8: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
9: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
10: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grevico, Radio Ndekeluka.
11: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
12: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
13: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
14: Lola, Emefaitanaise, Radio Ndekeluka.
15: Jean Balipio Bangasu, Radio Ndekeluka.
16: Bombari, et donc tu gètes Fidangamo, Radio Ndekeluka.
17: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
18: Bayanga, Tedeketeti, Radio Ndekeluka.
19: Michel Martial Boboya, Mbaiki, Radio Ndekeluka.